taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: O batang tambay, nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!
1: Now here's something from River Maya.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dakura ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Daku ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ang pa-checkup ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: nagkataraw.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay. Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Gusto mo bang magdabot sa pag-aaral sa Eskwelahang Subo at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sv.icsc.edu.ph. Building Future Generation through Innovative Education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: lang na nutrisyon sa ating katawan equals iba't ibang karamdamang mararanasan. Buti na lang, nandito na ang HCI Biz Power Trio. Ang powerful combination na tutulong para mapanatili, maibalik sa dating husay ang kalusugan at makaiwas sa anumang karamdaman. HCI Biz Power Trio, CMD, Cell Biofood at SJ5 Supreme. Linisin, alagaan at palakasin ang inyong mga cells. Mag HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power Trio.
1: Pakinggan ang programang magbibigay ng totoong mga salaysay ng ating mga kababayang natulungan at nabigyan ng kagalingan dahil sa pag-inom ng HCI Biz Power Trio. HCI Biz Power Trio. Matagal mo namang nababalitaan kung gaano kahusay ang HCI Biz Power Trio? Bakit hindi mo subukan? Meron ka bang sakit o kilalang may sakit na gustong tulungan upang maagapan ang karamdaman? Ating samahan ang pinagkakatiwalaan naturopathic practitioner Mr. Marvin Gaupo sa programang Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan. Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan. Ito ang programang pangkalusugan at pangkabuhayan. Ito ang programang Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan.
2: Ayan, magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig po sa atin sa oras na ito at nagbabalik po tayong muli sa ating programang Power Trio, pangkalusugan at pangkabuhayan. Ako pong muli, Marvin Gaupo, Health Consultant, Naturopathic Practitioner, ng misyon ay makatulong na maipabot po sa inyo na meron po palang remedyo doon sa mga iba't ibang uri ng karamdaman. At dito po sa programang inyong pinapakinggan, anuman ang karamdaman daman nyo, magmula ulo hanggang paa, internal man o external, malalaman o hindi, ay maaari pong gumamit at maaaring matulungan ng ating Power Trio. At kahit yung mga job or operation na at madami ng maintenance na gamot, ay maaari pa rin maisalba at makagraduate sa kanilang mga maintenance. Kaya doon po sa may mga matagal nang iniinda na karamdaman at patuloy na nangihina ang kanilang mga katawan at napakarami ng nagastos na pera pero bit-bit pa rin ang karamdaman hanggang sa ngayon, subukan ang Power Trio na binubuo ng CMD na may more than 72 kinds of minerals, CBF or Cell Bio Food, at syempre ang ating CBJ or Cell Bio Juice. Doon po sa may mga katanungan, open po ang ating text hotline. Pwede pong i-text ang edad, karamdaman at kung mga taga saan po kayo para ma-address po natin ang inyong mga katanungan sa 0910-7023-028. At tayo po ay napapakinggan sa mga taga Oriental Mindoro, no, sa mga taga Calapan City, Bayan ng Bako, San Teodoro, Puerto Galera, Nauhan, Victoria, Socorro, diyan sa Pinamalayan, diyan sa mga taga Pola, Bansud, sa mga taga Gloria, diyan sa mga taga Bungabong, Mansalay, Rojas at Bulalakaw. Magandang buhay po sa inyong lahat. At syempre, ang dami na po nating natulungan na may mga karamdaman sa Oriental Mindoro na nakasubok ng ating produkto. At napakarami na pong patunay at ito po, pakinggan po natin ang isa sa mga kwento at kagalingan kung paano natulungan na mabigyan ng kagalingan ang kanilang mga karamdaman. Pakinggan po natin ito at maya-maya po magbabalik po tayong muli.
1: Ito ang programang pangkalusugan at pangkabuhayan.
3: Ayan, at meron na naman po tayong isa pang kasama na nag-attend ng ating YDR dito sa Gumaka, Quezon. So, tanungin natin siya. Kasi maganda po yung mga kwento nito ni Ma'am. Ano po, Ma'am? Anong pangalan mo, Ma'am?
4: Elsa Osinar po.
3: Ikaw, Ma'am, si Ma'am Elsa Osinar na taga saan?
4: Taga Rosario, Barangay Rosario.
3: Barangay Rosario. So, Ma'am, ikwento mo nga, Ma'am, yung dating sabi mo na ikaw ay nag-high blood at ano yun? Araw-araw ka nagpapa-BP. Ano yun, Ma'am?
4: Ako ay laging high blood. Araw-araw ako ay nasa barangay hall at nagpapa... I-maintain ko raw yung aking ano... aking i ano yun, i
3: yung BP,
4: yung aking BP.
3: Mm-hmm. So, ma'am, may mga iniinom ka na maintenance dati diyan, ma'am?
4: Meron din akong iniinom noon.
3: Oo, meron din. So, maliban diyan, ma'am, sa high blood, ma'am, ano pa, ma'am, yung mga problema mo dati sa iyong katawan?
4: Ako ay masakit ang likod, tapos ay dito sa balakang, tapos ay yung aking ano, yung nung ako may bukol sa may singit.
3: May bukol sa singit.
4: Hindi ko maintindihan kung paano, sabi ko kung paano na yun maaalis. Nagpapa-therapy ako, yung nagpapa-therapy ako at saka yung massage therapy.
3: Anong nangyari, ma'am?
4: Ay hindi rin po naalis na maigi yung sa massage therapy at hindi nadala yung bukol, pero maigi rin yung sa massage therapy. Ang hindi lang nadala yung bukol ko sa...
3: Hindi naalis yung bukol? Parang nakakalang ba yun, ma'am, sa singit?
4: Nakakalang sa singit.
3: Masakit po ba yun, ma'am?
4: Eh, pag nalakad ako, ay ano, pa, ano ako lumakad. Pa-ika-ika ako lumakad.
3: Pa-ika-ika. So, ma'am, kamusta, ma'am, yung ano, yung halimbawa, yung sabi mong parang inihingal ka?
4: At saka pag gayong ako yung malayo-layo ng nalakad, ako yung hinihingal, hindi ako makalakad, nakalakad ng matagal. Ako yung nagpapahinga pa.
3: Ah, ikaw ay nagpapahinga pa, hindi makalakad ng matagal. So, ganito, ma'am. Nang gumamit ka ng CMD, ma'am, anong nangyari, ma'am?
4: Ay, nung gumamit ako ng CMD, sabi ko, subukan ko nga at baka maaalis itong aking mga nararamdamang mga sakit-sakit at yun daw ang ano, ay, nakakaalis. Sinubukan ko. Ay, mabuti naman at mga, nung maubos ko yung isang buti, ay nagbumaling yung aking ano kay yung aking mga sakit-sakit, kaya noon pumunta ako dito at ako bibili ulit ng CMD noon. Lakad na ako galing Rosario.
3: Naglakad ka galing sa barangay mo, Rosario? Bakit dati, ma'am, tricycle?
4: Ay nagta-tricycle ako.
3: Dahil, ma'am, malayo at mapapagod?
4: Mapapagod ako.
3: So ngayon, ma'am, nilalakad mo magmula Rosario hanggang dito?
4: Nilalakad ko na, hindi na ako pati gusto ko pati nilalakad ko lang at para ako nai-exercise.
3: So, hindi ka napapagod?
4: Hindi na ako napapagod.
3: Malayo ba yung Rosario sa opisina?
4: Ay, malayo po.
3: Malayo, opo. So, ma'am, yung bukol mo, ma'am, sa singit, kamusta?
4: Ay, nawala na po.
3: Wow, wala na talaga, ma'am?
4: Wala na talaga. Kaya sabi ko, salamat at naalis naman. Akala ko, sabi nung ano, hindi na maaalis at sa katandaan na lang daw.
3: Sa katandaan na lang daw?
4: Sa katandaan na lang daw yun. Kaya, ano, kaya may...
3: May ganun na?
4: May ganun.
3: So, ma'am, kamusta, ma'am, yung high blood mo na araw-araw ka nagpapa-BP sa barangayol?
4: Ay, wala na po. Magaling na.
3: Kamusta yung mga maintenance mo sa high blood?
4: Ay, hindi na ako nagmi-maintenance. Wala na akong iniinom kahit ano. CMD na lang.
3: Wow naman. So, ito, ma'am. Siyempre, ma'am, sa mga nakikinig, ma'am, ano yung gusto mong sabihin sa kanila upang subukan din ang ating CMD?
4: Ay, subukan nyo na po ang CMD. Huwag na kayong magdalawang isip at totoo talaga. Subukan ko na.
3: Okay po. Once again, ma'am, ano pangalan mo, ma'am?
4: Elsa Usinar.
3: Tagasan mo, ma'am?
4: Barangay Rosario sa Standard 2.
3: Maraming salamat.
1: Ito ang programang Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan.
2: Ayan, at napakinggan po natin si Nanay Ilsa Usinar kung paano po natulungan ang ating CMD na kasama po sa Power Trio na mabigyan ng kagalingan ang kanyang matagal na iniinda na karamdaman na talagang nagpahirap po sa kanya. Kaya kung ikaw po ay may karamdaman din at katulad ni Nanay Ilsa Usinar na nagtiis ng mahabang panahon, baka ito na po ang maging susi sa iyong matagal nang hinihintay na baka ikaw ay gumaling din sa iyong karamdaman. Subukan, alamin at nang mapatunayan ang bisa ng ating Power Trio. Katulad po ni Nanay Ilsa Usinar na nabigyan ng ginhawa ang kanyang pakiramdam. So, napakaganda ng ating Power Trio. Basta lamang po susubukan katulad po ng mga nagpapatuto po dito. At announcement din po mga kaibigan sa mga nakikinig po sa oras na ito. Meron po tayong libre na health check-up sa mga CMD Center na malapit po sa inyong lugar. Pwede po kayo magpa-health analysis check-up. Ano nga ba ang health analysis check-up? Ito po ay German technology na may more than 30 na result at hahawak lamang po kayo doon sa magnetic rod at sa loob ng isang minuto, hahawak ka lamang po sa loob ng isang minuto ay malalaman mo na ang estado ng iyong kalusugan, more than 30 na result po ito. Hindi ka natutusukan ng karayom, hindi ka na po kukuhanan ng dugo, ang bilis po ng result. At ang maganda pa po dito, libre po ito tuwing araw ng Webes sa CMD Center, Calapan City, Oriental Mindoro. Matatagpuan sa May Matatagpuan po ito sa may Palmiro Building, Barangay Tawirang, Calapan City, tapat ng Villaruel Marble Supply, katabi po ng Motolite sa Barangay Tawirang, Calapan City, Oriental, Mindoro. At tuwing araw ng Miyerkules, libre po ang health check-up dyan sa CMD Center, Pinamalayan. Tuwing araw ng Miyerkules, sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, CMD Center, Pinamalayan, Oriental, Mindoro ay matatagpuan sa may Barangay Santa Rita, along Nautical Highway, katabi ng LBC, tapat ng Mahar. Diyan po matatagpuan ang CMD Center sa may Pinamalayan, Oriental, Mindoro, sa Marinay Commercial Building, Barangay Santa Rita, along Nautical Highway, katabi po ng LBC, tapat ng Mahar. At meron din po tayong libre na health check-up sa CMD Center Bungabong tuwing araw ng Lunes. Ang CMD Center Bungabong Oriental Mindoro ay matatagpuan sa may Barangay BB1, katabi po ng Venture Motorcycle. Libre din po ang ating health check-up sa mga taga Rojas Oriental Mindoro tuwing araw ng Sabado sa may dyan po sa may Lumbo Street, Barangay Paklasan, Rojas Oriental Mindoro. Tuwing araw ng Sabado, libre po ang ating health check-up sa CMD Center Rojas Oriental Mindoro. Ulitin ko lang, matatagpuan sa may Lumbo Street, Barangay Paklasan, Rojas Oriental Mindoro, malapit po sa may bago na Kapitolyo. At libre din po ang ating health check-up sa mga taga-Kulasi Antique tuwing araw ng Sabado. Sa mga taga-Kulasi Antique, libre po ang health check-up sa CMD Center Kulasi Antique. Located po ito, matatagpuan sa may Alojado Street, Centro Poblacion, Kulasi Antique, sa likod ng North Elementary School, malapit po sa may Lumang Petron, sa Lumang Gasoline Station. At patuloy po tayo sa ating programa. Pakinggan pa natin ang isa pa sa mga kwento at kagalingan kung paano po natulungan ang ating Power Trio na mabigyan ng kagalingan. At maya-maya po magbabalik po tayong muli.
1: Ito ang programang Pangkalusugan at Pangkabuhayan.
5: Okay, ito ngayon sa tabi ko, isa ring matinding leader ng Health Code International. Siya po ay isang professor sa isang kilalang school dito sa Manila. Kasama namin siya dito sa Indonesia. Pero yan, magpakilala na lang siya para marinig nyo ang kanyang magandang boses. Siya po ay si Dr. Aileen Kamba. Siya po ang HCI Stakis sa Cubao City. Good morning, ma'am. Mag-share ka naman sa mga taga Bicol. Ano ba, ba't napadpal ka dito sa Health Code International? Ano ba yung magandang experience nyo sa paggamit ng ating produkto? At syempre, ano na experience nyo sa HCI base na to?
6: Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid at kababayan dyan sa Bicol. Alam niyo po, napakasaya po namin mag-asawa dahil minsan sa buhay namin na-meet namin ang HCI CMD nung year 2010. Actually po, nung time na na-meet namin ang CMD, hopeless, parang nasa end ng road kami kasi dahil dun sa daddy namin na isang division chief ng National Statistics Office. Healthy yung lifestyle niya, pero one day, biglang pumutok yung ugat niya sa ulo. So, one year po kaming palipat-lipat ng hospital. Ang daming expenses. Lahat kami nag-suffer financially, physically, emotionally, buong family. Kasi gusto namin i-survive yung case ng daddy namin. Pero, sobrang limited yung mga resources. So, totally, nag-suffer yung buong family. Pero, may isang angel na pinadala ang Panginoon para ma-meet po namin ang HCI CMD. Sabi niya sa amin, ang HCICMD daw ay napaka-effective sa lahat ng ating mga karamdaman. Kahit anuman ito, ay kaya itong pagalingin or kaya itong itulungan na tayo ay gumaling. So, nung una po, sabi ko, it's impossible na napakalaki na ng expenses namin. Hindi nga napagaling ng doctor, ng mga hospitals. Millions na po ang nagastos. Pero ito daw ay makakagaling sa ating mga karamdaman. Pero dahil po ay sobrang depleted na ang aming finances at hopeless na po kami, trinay po namin ang HCICMD. Pero at the back of our mind, basta may nagawa lang kami or may ginawa kaming effort para sa daddy namin. Hindi namin akalain after 5 days na pinapainom po namin ang dad namin ng CMD 20 drops 3 to 4 times a day. Tapos pinahid po sa buong katawan niya mula ulo hanggang paa. Nagulat yung doctor, nagbumalik yung doctor kasi sabi niya, anong ginawa niyo? Normal ang BP, normal ang sugar level. Tapos yung infection of the blood niya na dati, ang sabi ng doctor na sa ICU dapat at ang treatment ay 12,000 a day antibiotics for 2 weeks. Hindi na namin dinala sa ICU dahil wala na pong pera. CMD lang, in 5 days, na-cure po siya. Sobrang amazed kami sa products. Sa product natin na it's ICMD. Pero, meron pa rin doubt. Pero, kabila nun, ako din po personally, as a professor at nagtuturo ng maraming taon na sa university, may mga stress. So siguro yun, dun ko nakuha yung aking C sa breast. Medyo malaki na siya. In fact, natakot na po ako at nagpa-insured na po ako kasi sabi ko, at least kung may pera yung family ko, na-insured ako. So, hindi sila magsasuffer financially pag naranasan namin yung nasa hospital. So, nagpa-insured po ako. Pero sabi ng husband ko, try mo yung CMD kung bakit yung kay dad, 50-50 yung condition niya, natulungan siya in just 5 days. So, ang na-feel ko po sa breast ko, sobrang painful. Ang sakit-sakit po hanggang likod na parang every single day, umiiyak ako. Parang gusto ko nang maghabilin sa mga anak ko. Maliliit pa po no, ang mga anak ko noong time na yon. One year old, two years old. Pero, kaya sobrang depressed ako. Kasi sabi ko, ang liit-liit pa nila, iiwanan ko na. Dahil sa pain na nararamdaman ko, parang hindi ko na po kaya. Tapos sabi ng husband ko, itry mo yung CMD. So, trinay ko po ang CMD, 20 drops, 3 times a day. Tapos, pinapahid ko rin po sa aking dibdib. After 1 week po, nagulat ako, nawala yung pain. Totally nawala yung pain, parang magic. Tapos, after 1 month, bumalik kami sa doctor, nawala po yung cyst. So, sobrang na-amaze ako. Sabi ko, my God, napakaganda ng product na to. Mura pa. Pero, natutulungan tayo, lalo na yung mga katulad namin, na ordinaryong na sa government service na konti po ang sweldo, paano isusustain kung may mga sakit pang nararamdaman? So, ang dami pang expenses sa family, di ba? Kawawa po. So, buti na lang po nakilala namin ng CMD. Pero po, sa ako pa rin, sa family ko lang po ina-apply ang CMD. Sa isip ko dati, at least secured yung family ko. So, yung mga expenses na dati na pupunta sa mga sakit, sa high blood, maintenance ng nanay tatay ko, ng mga anak ko, may mga allergies, may asthma, hindi na po kami bumibili ng gamot ngayon. In fact, yung money na napupunta dun sa mga gamot, napupunta na po sa mas magandang bagay. So, na-enjoy na po ng family namin. Imagine mo na lang po, yung dati sa mga gamot, ngayon, na-enjoy na namin kumain sa labas, manood ng sine. O di kayo bumili ng mga gamit na mas mahalaga. So, napakalaking tulong po sa amin ng CMD. Hanggang sa one day po sa PUP, may isang faculty na matagal na po siyang nagsasuffer ng chronic arthritis. Co-faculty ko po siya sa Department of Economics sa Polytechnic University of the Philippines. Nung una po, ang philosophy ko, ayokong i-share sa iba yung CMD kasi natatakot po akong i-reject. Or natatakot po akong sabihan nila, ano ba to? Si Dr. Kamba nagbebenta ng CMD, na HCI-CMD. So ayoko pong makaramdam or makaranas ng frustration or di kaya ma-discourage ako or mapahiya ako. Pero po, nagkaroon ng burden yung heart ko na start ko kayang i-share ang CMD, malay nyo, makatouch ako ng buhay. So, yung co-faculty ko pong yun, 5 years na po siya na nagsasuffer ng sakit niya at ang naging effect po sa kanya, kailangan niya mag-inject ng steroids for 5 years. Hindi ko po alam kung magkano yung cost ng steroids kasi yung kanya pong driver nagsabi sa akin, ma'am, alam niyo po ba kung magkano yung cost per injection once a month? 40,000 pesos po per injection once a month for 5 long years ang ginagawa po ng isang co-faculty ko. So, ang naging effect po sa kanya, bloated po yung buong katawan niya, yung mukha niya, manas-manas po. So, every single day, hindi po siya nakakapasok ng maayos sa school kasi po, kailangan niyang lagi magpahinga kasi yung naging effect sa kanyang katawan. So, lagi siyang absent. Matanda na po siya tingnan. Nag-mature po siya talaga. So, sabi ko, nagkaroon ako ng burden. malay niyo, sabi ko, malay ko, makatouch din siya, makatouch ako ng buhay sa kanya. So, hindi lang kami ang makinabang sa product, maaring matouch ko rin yung buhay niya. So, nagkaroon po ako ng burden. So, sa faculty meeting po namin, usually po, makikinig lang kami dun sa din namin habang nag-meeting. Pero nung time na yun, tinabihan ko po talaga siya sa upuan. Tapos, binigyan ko siya ng mga flyers. Sabi ko, ma'am, ito mas mura kaysa dun sa ini-inject sa inyo. Pero, maaring makatulong sa inyo. Kasi ako natulungan po, yung buong family ko natulungan. Maliit lang siyang mahalaga, pero matutulungan talaga kayo. So, nung time po na yun, mataas pong kilay niya. Sabi niya, 40,000 per injection. Siguro at the back of her mind, sabi niya, 40,000 per injection. Tapos ito, mura lang daw, sabi ni Eileen. So, parang nakita ko sa mind niya, nagka-question siya. Pero ang sabi ko sa kanya, i-research niyo, ma'am. Katulad ng ginawa namin, ni-research namin, ginugle search namin. May internet na ngayon, ready yung information, yung lahat ng information tungkol sa product, nandyan, readily available sa internet. So, tingnan niyo po kung maaaring makatulong sa inyo. So, ang ginawa po pala ng mag-asawa, ni-research nila sa internet. So, sabi nila, kinabukasan, hinanap nila ako, nasaan ba yan si Eileen? Tapos nung nakita nila ako, patingin nga ng gamot mo, pahiram nga ng gamot mo, sabi nga nun. O sige na nga ma'am, pero $790 to at member's price kasi naawa pa ako sa kanya dahil ko faculty ko at gusto kong matulungan siya. So, $790. Tapos nagugulat ako kasi every single day na lumilipas, weeks na lumilipas after one month, gumaganda siya. So sabi ng mga ko-faculty ko, aba ma'am, ang ganda-ganda nyo na ngayon. Tapos lagi na kayong pumapasok, hindi na kayo na-absent. Yun pa ang nangyari sa kanya. Tapos kinausap ko siya, sabi ko, ma'am, anong nangyari? Ininom niyo ba yung CMD? Ay, oo, sabi niya ganun. Ubus na nga eh. Sabi niya, naku Eileen ha, nakachamba ang gamot mo, sabi sa akin. Nakachamba. Hindi na raw siya nag-inject nung month na yun ng 40,000 per injection sa kanyang steroids. So sabi niya, another one bottle para tingnan niya raw kung makachamba ulit next month. So sige, sabi ko, at $790 ulit kasi sobrang love kita ma'am. At $790 ulit, sige, member's price. So trinay niya po ulit after second month, sabi niya, nakachamba daw ulit yung ang aking product. Sabi niya, nakachamba ulit ang product mo. Eh gusto niya ulit mag-avail ng third bottle. Sabi ko, ay ma'am, business na to. Kailangan at $980 na. So, on the spot, nagpa-member po siya para maka-discount. From then on until now, pag nakikita niya po ako, nakikita niya, parang angel po ako sa mukha niya. Kasi po, nakatulong ako. Imagine po, 40,000 per injection. Dati, pag may nagbibisit sa amin, nagbibenta ng mga pearl, nasa tabi siya kasi nga expensive ang mamahal po ng pearl. Nung minsan, dumalaw yung Muslim na nagbibenta ng mga necklaces na mga pearl, ang mamahal. Nagulat kaming lahat siya na yung nasa gitna at lahat binili niya. Hinakot niya lahat kasi sabi niya dati sa sakit niya raw napupunta. Ngayon doon na raw sa mga gusto niya. So, napakaganda po ng ginawa ng product sa atin. So, yun lang po. Maraming salamat.
7: So, ang galing talaga ng mga experience. Actually, marami tayong mga experience talaga magaganda sa paggamit ng ating mga HCI products. Pero alam mo, Dr. Eileen, meron ka pang i-share sa amin. Ano bang pagbabago sa buhay nyo, sa financial, sa takbo ng buhay nyo, mula na nag-join kayo sa HCI Biz?
6: Okay. So, alam nyo po, hindi lang kami nakatouch ng buhay. So, nagsimula po yun sa paano ka makatouch ng buhay ng mga tao. Hindi ko po akalain na with that burning desire na makatulong, financially na reward po kami. So, hindi namin akalain after 3 months of sharing CMD, HCI-CMD, HCI-Biz, natupad po unti-unti ang aming mga pangarap. Akala ko po dati, after mag-retire, saka ko lang ma-enjoy yung may sasakyan, may bahay, o travels abroad. Alam niyo po, sa awa ng Panginoon, ngayon po, almost 3 years na po kami nag-share ng CMD. Lahat ng pangarap po namin unti-unti nang natupad. In fact, nagkaroon kami ng bahay, ng kondo ngayon. Nagkaroon kami ng kondo ngayon. Tapos sasakyan. Tapos travels abroad at saka monthly income po na mas malaki pa ng doble-doble dun sa mga sweldo namin before. So, naging mas maganda yung buhay, naging meaningful ang buhay. Pag tumutulong ka po pala sa iba, mabuti ang Panginoon, ibabalik niya po, ire-reward po kayo. So, doble-doble ang saya sa buong family namin, masaya. Kasi, na-enjoy na ng mga anak ko yung mga bagay na hindi namin na-enjoy before. Alam niyo po, dati, pag nag-grocery, hindi ko dinadala yung mga anak ko. Kasi, pag nagtuturo sila ng mga bibilhin, tapos hindi ko kayang i-afford, nasasaktan po ako, parang umiiyak ako. Ngayon po, pag nag-grocery ako, pupunta ng mall, kasama sila. Sky is the limit sa nasabi ko sa kanila. Kasi nga po, andun na, na-reward na po kami financially. So, hindi lang po yung, hindi lang po kayo nakatulong sa iba. Financially, marireward po kayo. Masisecure yung buong family nyo dahil sa CIBs. Kaya we are so blessed. Nandito po kami sa business na to. Na-feel po namin na mahal kami ng Panginoon. Kasi dun sa time na depressed kami, end na ng road, nagbigay siya ng light, nagbigay siya ng provision, nagbigay siya ng business, packed into one, healthy na po kami, financially rewarded pa. So, sobrang maganda po at masaya kami, nandito kami sa HCIBs. We are so proud na we are doing this hanggang sa mayroon kaming lakas, gagawin po namin to na i-share ang CMD sa lahat ng panahon, non-stop. Okay po, maraming salamat po ulit.
7: Ay, Dr. Eileen, ilang bansa na po ang napuntahan mo nang dahil yung libreng travel natin, ilang bansa na, mga anong bansa yun?
6: Okay po, alam niyo po, nakatatlong countries na kami. Tuwang-tuwa ako nang kumuha po ako ng aking passport dati. Naglapse po 'yon kasi wala pong naitatak kahit isa. Naglapse po. Pero po nung kailangan namin mag-travel dito, Taiwan travel nung 2010 right away, kailangan ko kumuha mag-secure ulit ng another passport. Tuwang-tuwa ako kasi matatakan na siya. So ngayon ang dami na po niyang tatak kasi nakatatlong countries na po kami. Taiwan, Malaysia, ngayon po, we're enjoying Indonesia. So, ang saya-saya po. Kasi, imagine yung mga hotels, iba-ibang hotels. Dati, kahit kami po ay mga doctors, hindi kami basta-basta nag-check-in sa hotel. Mahal po yun. Parang wala po sa idea na, oh my God, lokaret ka ba? Mag-check-in ka? Tapos, limited yung budget. So, pero ngayon po, we're enjoying it. Every bit of it. Kasi nga, walang expense. Imagine, tapos nag-enjoy ka, nakaka-travel ka. So, yung ibang mga co-worker ko, faculty ko, inggit na inggit sila sa akin kasi kahit saan nakakarating ako, samantalang sila po, doon pa rin po yung work nila. So sabi ko, join me, join us. So ganun po, napakaganda, meaningful po ang buhay, quality life, good life po ang ibibigay sa inyo ng CMD dahil sa heart nyo po na i-share ang ating mga products. So ganun po, napakaganda.
7: So yan, talagang napaka-powerful talagang pagsishare. Thank you, Dr. Eileen. More power sa inyong grupo at mas marami tayong matulungan, mas matindi ang blessing. Thank you very much po.
2: Ayan, at napakinggan po natin si Professor Eileen Kamba kung paano po nakatulong sa kanila ang ating CMD, yung ating The Miracle Drop of Life. Kaya doon po naman sa mga nakikinig po sa oras nito, no, subukan, alamin at nang mapatunayan ang bisa ng ating CMD na kasama po sa Power Trio. At meron po tayong good news, mga kaibigan, sa mga listeners po natin sa oras na ito, sa mga customers po natin. Ay, meron po tayong araw-araw na promo para po sa inyo mga giliw nating taga-subaybay sa programang Power Trio Pangkalusugan at Pangkabuhayan ng ating promo. Ang unang customer na mag-a-avail o bibili ng ating Power Trio or yung ating CMD-CBF at syempre ang ating CMD, yung ating CBF, CRJ, CBJ at marami pa pong iba ay makaka-avail ng 10 to 20% discount sa mga produkto na ito. Ang unang customer na bibili po, halimbawa ngayon po ay araw ng Lunes or araw ng Martes, ang unang makaka-avail ay pwede pong pumili dun po sa mga produkto na mayroon pong promo. So napakalaki po ng discount na ito kasi 10 to 20% discount sa bawat produkto na pwede nyo pong i-avail sa CMD center, sa mga CMD center, no, na malapit po sa inyong lugar. Doon po sa mga nagtatanong kung may discount, ito po napakalaki po ng discount na ito kaya kailangan po natin na ma-avail at makabisita sa mga CMT branches na malapit po sa inyong lugar. Kaya doon po sa mga hindi po kaya na i-avail yung ating products, ito po, napakalaki po ng discount na ito, no? At pansamantala po tayo magpapaalam sa ating programang Power Trio Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Ako po muli, Marvin Gaupo, Health Consultant, Naturopathic Practitioner, na nagsasabing kung ikaw ay may problema sa iyong kalusugan, huwag ka pong magdalawang isip. Na i-power trio po yan. Salamat po sa inyong pakikinig and God bless us all. Bye-bye po.
1: Mga salaysay na nagpatunay ng totoong visa at nakuhang kagalingan nang sila ay gumamit ng ACI CMD products. Abangan sa susunod na pagsasahim papawid ng programang Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan. Naway nabigyan namin kayo ng mga makabuluhang impormasyon na inyong kailangan sa pagpapanatili ng isang magandang kalusugan. Inyong nakasama ang pinagkakatiwalaan Naturopathic Practitioner Mr. Marvin Gaupo, Power Trio, Pangkalusugan at Pangkabuhayan.
8: Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

Bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: kailanman huwag kang kumot.
1: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
2: This song is brought to you by Royal Splash Beach Resort, located at San Antonio Gloria, Oriental Mindoro.
3: Gadget ba ang hanap nyo? Huwag mag-alala, nandito na ang Octagon Rojas Branch. Available dito ang desktop computer, computer accessories, laptop, printer, smartphones and accessories, at marami pang iba. Installment available at Octagon Rojas Branch via home credit. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Punta na! Ang Octagon Rojas Branch ay matatagpuan sa harap ng public market. Octagon Rojas Branch, your computer superstore.
4: Daku ka ba?
5: Kahapon pa!
4: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio CMD Center Bumabong. Baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo, located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
5: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
0: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero ito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ay mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!
5: Gusto mo bang mag-shopping? Metro High Department Store, a shopping store for all seasons that offers lower prices for everything. Available dito ang office supplies, gamit sa kusina, home appliances, home decors, souvenirs, and gift items. Meron din sila para sa inyong mga pet accessories at marami pang iba. Metro High Department Store, a place for all your needs. Komportable ka na dahil fully air-conditioned pa. Metro High Department Store opens at 8 o'clock in the morning until 7 o'clock in the evening. Metro High Department Store, located at Magsaysay Street, Bagumbayan, Rojas, Oriental, Mindoro. Metro High Department Store.
6: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Nag-pa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong. Matatagpuan sa barangay BB1 katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
2: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ang kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1-682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: Daku ka ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay? O batang tambay? Nalulumbay sa buhay? O may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motor.

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio. 1
3: Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M Nationwide Link Bingo Event sa March 29. Pangungunahan ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga Casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay sa ikasampo at huling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang siyam na laro. Sa halagang 1,000 piso kada ticket, makatatanggap ang mga kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid ito para sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiasts. Para sa karagdagang detalye, maaaring tumawag sa 0906-574-1935, 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari ring bisitahin ang www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para sa iba pang updates.

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BScreen, BEd, BSEd, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

0: ang pa-check-up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song was brought to you by Donum Day Parking Rentals, located at Oldanggay, Rojas, or Yandal, Mindoro.
2: Daku nga ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio! When I-

0: with you.
1: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
2: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong, Bungabong, Oriental, Mindoro, or register online at sv.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Mapanatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko ang nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin www.pagcor.ph/pagcorguarantee.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe Di Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
2: Daku ka ba?
3: Kahapon pa!
2: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contract@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICSD Bungabong.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa Barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Thank you.
1: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year, o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venger Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
2: Gisong is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Dako nga ba?
4: Kahapon pa!
3: Magbig ka na kasi! Big Radio!

0: ikaw ay nakikinig sa Big Radio.
1: This song is brought to you by La Primera Beach Resort, located at Dalahican, Rojas, Oriental, Mindoro.
2: Babala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga tao nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC, Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan mga ng e-scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na iba ayong mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag na ito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod na opisyal na mekanismo ng NTC. I-complaint link sa www.ndc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ndc.gov.ph, consumer@ndc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 Consumer Hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
3: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio. ICST Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big, big, big, big, big radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

0: Gusto mo bang magtapos sa pag-aaral sa eskwelahang subok at may napatunayan na? Enroll now at Innovative College of Science and Technology. We offer up to 100% discount on tuition fees in any bachelor's degree program. Courses offered: BSBA, BS Green, BN, BSN, English, Math, Filipino, Science, BSHM, and BSIT. Soon to offer BS Nursing, BS Medical Technology, and BA Communication. Tutulungan ka pa namin mag-apply ng scholarship sa UNIFAS. Pwede ka na mag-enroll with your 1,000 pesos. Please call 0938-235-4345 or visit ICST Campus at Malitbong Bungabong Oriental Mindoro or register online at sp.icsc.edu.ph. Building future generation through innovative education. Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bungabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bungabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bungabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
1: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Eto sa'yo, Big Radio.
2: 1 Big Heart, 1 Big Radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICST Bungabong.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

bahay o batang tambay? Nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan! Dahil dito, swak ka kaibigan! Gusto mo dako? Ito sa'yo! Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay? Ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio.
1: One big heart, one big radio. Happy listening at 107.7 Big Radio, ICSD Bungabong.

0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: Nagpa-check up ka na ba? Last month, last year o hindi pa? O kaya may sakit kang di gumagaling? Ang CMD Center Bumabong ay may libreng konsultasyon tuwing Lunes sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kaya ano pang hinihintay mo? Bisitahin ang CMD Center Bumabong, matatagpuan sa barangay BB1, katabi ng Venture Motorcycle. Dito, marami nang nagpatunay ng mga natulungan na nagkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman dahil sa pag-inom ng Power Trio. CMD Center Bumabong, baka ito na ang sagot sa iyong karamdaman.
3: This song is brought to you by Fierce Black Dragon Taekwondo. Located at 2nd Floor Cafe de Chodoro at ICST Compound, Bongabong, Oriental Mindoro.
4: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

0: Dakong ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Kamayan Penthouse Beach Resort, located at Dalahican Rojas Oriental, Mindoro.
3: Mabala sa publiko, ipinababatid ng National Telecommunications Commission sa publiko na may natatanggap itong mga ulat tungkol sa mga taong nagpapanggap di umano na tauhan o empleyado ng NTC. Ayon sa ilang ulat na natatanggap ng NTC Consumer Welfare and Protection Division, ang mga scammer ay tumatawag sa biktima at tatakutin na ang numero nito ay sangkot sa isang scam. Ang nasabing biktima ay hihikayatin na magbigay ng pera upang hindi na masampahan ng kasong kriminal at matanggal sa listahan ng mga scam ang numero nito. Madiin na pinapaalalahanan ng NTC ang publiko na bayo mag-ingat mula sa ganitong uri ng modus at hindi lehitimo ang mga tawag nito. Kung may impormasyon sa ganitong uri ng scam, maaaring ipaalam sa NTC upang magawan agad ng karampatang aksyon. Ipagbigay alam ang ganito o iba pang uri ng mga scam sa mga sumusunod opisyal na mekanismo ng NTC. I-complain link sa www.ntc.gov.ph. Di mag-email sa contact@ntc.gov.ph, consumer@ntc.gov.ph. Si pagtawag sa 1682 24/7 consumer hotline at sa mga numero 8920-4464 and 8921-3251 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Nagpapasalamat ang NTC sa mga miyembro ng publiko na nagpapabatid tungkol sa nasabing uri ng panluloko.
0: Dako ka ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!

taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.

0: Dakong ba?
1: Kahapon pa!
0: Magbig ka na kasi! Big Radio! Radio!
2: This song is brought to you by Petron Gasoline Station, located at Sagana Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo. Big Radio.
3: Ikaw ay nakikinig sa Big Radio.

Taong bahay o batang tambay, nalulumbay sa buhay o may jowang sablay, ano man ang hugot mo, bunutin na yan. Dahil dito, swak ka kaibigan. Gusto mo dako? Ito sa'yo, Big Radio!